Ilumuk ako na wat nangin na ko na ito ko na wat ang tuking ako mang wanik paglechumot college course ako lodong lechumot chali wang ko da chuknun lechakikum da spirituality po chali pinrit fukna ko lechakitukut wang ko da holistically lechakitukut tamaskuan nagneng mo da agayot mo atama kuchang mo da ikna po chali pingrada chali agayot mo na ta maklan agayon tao na wang ko da lechat kakasugo wang ko da umyuang kakum da pichik nilo da ang nagilangan mastuchita dun bitang kan wat ingrip pakluk wang ko da mo bagayum mabot waslo kayak chisu ko tawag ukfuklugu man na bigum tu pichikok kayuklu da agayod mo sali kayuk yung magutmat mong ukfusmut mo